0: Taps Radio.
1: Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Yung mga bata kasi dyan eh, yung mga tapsiyan natin dyan, parang naging tagline ko na sa kanila. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Sa lahat po naman nakatuning na sa ating programa, it's a beautiful Saturday mga kapatid. Maaraw-araw ha, maganda po. Magandang maglaba, mag-car wash at kung ano ano pa man yung mga nanimaho na dahil sa panag-uulan kanahapon. Sa ano man nakarang araw, diba? Parang non-stop dun nga sa bahay, tumasa yung tubig. Papunta na doon sa kwarto namin. Para po sa mga maagang naka-tune in na sa ating programa na nakalimutan ng ating araw ngayon. Today is Saturday mga kapatid. Sa mga alipin na sa lapid dyan, may pasok pa sa kanika nilang mga trabaho. Hoy! Pasok na, di ba? Hindi lalapit ang pera nga ni. Kailangan mong bumangon dyan. Mag-almusal ka na. Pero parang late ka kapatid kasi alas 8 na. Anong oras ba ang pasok mo? Ano? Yan totoo. Ikaw ba magbubukas ang kumpanya nyo? Na ano tayo, na tabunay na mga comment. May pasok kami ngayon, 9 a.m. to 11 a.m. Ooh! O, pumasok ka na dyan. No? So may mga klase po dyan ngayong araw na ito. Pasok na! Kailangan natin madagdagan ng ating katalinuhan. Madadagdagan nga ba o sagad na? Main love, di ko alam DJ, sabi dito ni Lori J. Neither Lori J. Na napaka-privy. Privy yan. Kami po yun. Ano kami po yun? Basta DJ masarap main love, pero mahirap kung sobrang in love DJ kasi sa huli, hindi ikaw ang type niya. Mamaya natin mabasahin yung ano, yung mga pasaring na ganyan. Eh nabasa nga ni. Anyway, today is Saturday mga kapatid. September 12 is our day today. Para po sa mga nagtataka kung anong araw na. Sa mga may birthday ngayong araw na ito, eh happy happy birthday po sa inyong lahat. Naway mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Kung ano yung wish ninyo, yun din yung wish ko para sa inyo. Di sana matupad, diba? Sa mga kasama na po natin ngayon dyan sa kanika nilang mga tahanan na nag-aalmusal, ang sarap ng sausaw ng kanika nilang mga pandisal sa kanika nilang mga kape. Ay! Ay, nyo naman! Good morning! Yeah, good morning po sa lahat ng mga tricycle drivers natin dyan na maagang nagsipaggaya. Sa lahat po ng mga chuper na nakikinig po sa atin ngayon sa mga sandaling ito sa kanigil ng mga sasakyan. At syempre, wag na rin natin kalimutan yung mga tapsiyan natin dyan na maagang nagising at tune in sa ating live sa TikTok live natin. Big shoutout to Joanna Elardo. Pag-click ko ng live na ganyan kanina, may viewer agad. Nakano yan? Updated yarn? Anyway, para po sa manayos na magpadala na kanigil ng mga mensahe, good morning! Padala nyo na po yun sa mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Feel free to check me out as well on my official Facebook page. That's a DJ Max. Saturday nga po nga ni. Eh, mukhang masaya dito kasi walang ganun ta. Ako lang! At syempre, yung mga staff natin masisipag dito. Sila yung mga kasama natin ngayong araw. At mamaya nga, alauna, makakasama niyo po si DJ Echo. Pinungunahan ko na. Ang ating question of the day, mga kapatid, tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-in-love? Again, tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-in-love? Yan ang ating bibigyang linaw at kasagutan sa ating apat na oras na pag-uusapan. Mula alas 8 hanggang alas 12 nga po ng tanghali. Kaya sa mga may mga karanasan dyan, may mga natatagong kilig moments sa mga panahon na sila'y na-in-love, padala nyo na po yan sa ating text line or sa aking FB page po na DJ Max. At natatabunan na tayo ng mensahe sa mga sandaling ere. Maya-maya ko pa mababasa yung mga comment ng mga to. Excited yarn? Sabi dito kasi ni ano ni It's Me, basta DJ masarap main love pero mahirap kung sobrang in love DJ kasi sa huli hindi ikaw ang type niya. Ang mas mahirap nga ni yung na in love ka ng todo, yung sagad na sagad, di ba? Tapos yung sagad na yun. Tapos naghiwalay kayo. About love ang pag-uusapan natin ngayon. Yung puro nagsasabi ng good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ah, okay kayo yun. O ngayon, Traffic ba sa Bagabag? Sabi ni LJ, that I don't know. Pero sabi nung kapatid ko, okay naman na daw yung, ano, yung nadaanan nila. Sabi niya, ha? Main love? Pagkain ba yun? Sabi dito ni Teddy. Bitter yan, Teddy. PLDT daw! May nag-rant dito sa ating comment section sa may PLDT Centro Mall dyan po sa, dito sa may Santiago City. Wala pa daw silang internet connectivity sila. LJ dyan po sa may... Saan na to? Sa may... Sa may Divisoria. Dyan po sa may ano, malapit sa Sefton. PLDT Centro Mall. Sabi daw po dito ni LJ, pag bills ang bilis, kapag may problema, nawala nga. Hindi nakakakain yun, kuya. Babasagin niya lang puso mo nun. Ano daw? Ganun yun? Hi DJ Max, good morning. From Sinsayan, Santiago City, a big shout out to Rolando Kabakungan. Sir Penge Pandisa, ba't ako? Aratawi. Ayan. Yun po ang ating pag-uusapan, mga kapatid. Tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-in-love? Ayan ang ating bibigyang linaw. Di na naman binasa comment ko. Natatabunan nga ni Aiza. Good morning, Aiza. Hanggang para po sa mga nais magpadala ng kanikanila mga mensahe, ipadala nyo na po yan sa ating text line na 0935-810-8217. Good morning po sa lahat ng mga Tapsians natin dyan, classmates, parents, faculty, and staff ng buong TAP system. To our President and CEO, Dr. Michael Kilang, Doc Reynald, and Ma'am Joanna. Good morning! Siyempre kala Sir Louvie and Ma'am Pearl, good morning po. Di ko alam, si Ann kasi na in love sa akin. Ay, ang haba naman ng hair netong si ano, netong si LJ. Talagang kapag lalaki, medyo malaki ang ulo. Ay, bahala na kayo, di ba? Dalawa kasi ang ulo ng lalaki. Isang edukado at isang delikado. Bahala na kayo dyan kung ano yung lumaki na yun. No? From Texter 7826, good morning DJ, pa-shout out po si Jolan Agu Saladino na lumalaki pa rin ng chan, magpapayat ka na. O kung yung kanina sabi ko, dalawang ulo ang lumalaki sa lalaki, ba't parang si Jolan Chan naman daw ang lumalaki? Sir, ang ganda mo po sa post mo . Tama ka na. Hindi AI yun, good morning Shala, this is DJ Wax. Para may bablablak tayo ngayong umaga na ito. Grade 3 pa ako ng DJ. Di ko din na pinaalam sa kanya. Kaya yun, di na nasundan. Nasumpa yata Divilacan days. From Divilacan ka! So paano tayo nagkakilala, Lori Jane? Para naman mamit kita in person. Ay, good morning po sa mga nakikinig sa ating ngayon sa mga palipalengke. Diba? Napaka early bird ng mga yan nga ni. Good morning po sa inyong lahat. Sabi dito ni Pansit Canton kasi yung pangalan niya sa Facebook. Pag magchat-chat naman po kayo sa akin, make sure na totoong pangalan. Sabi niya kasi rito, feeling ko, DJ, na alala mo pa rin yung nakaraan. Hindi ka pa nakamove on. Gusto ko lang itapik, hindi na makamove on. Oh, iyan. Sa sumunod sa uso, kaso gumawa na naman ng mas uso, iba yung binigay ni ChatGPT. Kaya nga, alam niyo po ba yung mga nauusong 80s trend na, ano, na picture? Deadline ng submission yan, hanggang Monday lang mga kapatid. Big shout out to Alessandra. Ayun, di ba? Ang dami kasing ano, nagpo-post ng mga 80s picture nila, mga throwback picture ko, no, di ba? Na AI produce, ganyan. Basta deadline of submission, mga kapatid, hanggang Monday lang. After ng Tuesday, wala nang magsasubmit, ha? Tama na. Ang inyong lingkod, gumaya, nakisabay sa ano, sa trend na yan. Naghanap lang ako ng prompt sa ano, sa TikTok. Tapos pinaste ko na lang dun sa ChatGPT. Nakalimutan kong i-edit, female pala yung nakalagay doon. Ayan, naging kamukha ni Cindy Lauper. Pa-shoutout DJ si Shimshi to. Hara Shimshi. Shimshi. Mukha kang show, may Shimshi. No DJ, magkapit-bahay lang yata tayo. Manghuhula ka na naman yan. Magkapit-bahay tayo? San ka sa Quezon? Kasi dalawang bahay namin. Dalawang bahay! Aling bahay? Yung dun ba sa Gragasin o dun yung sa District Sales, Lori Jane? Alin dun sa bahay na yun? Anong sana mo sa buhay? Tama ka na dyan, Shimshi. Saktong-sakto yung pangalan mo, no? Vowels, yan yung nawawala dun sa pangalan mo. Again, ang ating katanungan, mga kapatid. Tanda mo pa ba yung pakiramdam ng una kang magmahal? Ay, hindi pala. Tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-in-love? Yan ang ating bibigyang linaw sa loob ng 4 na oras na inyong gugugulin sa inyong mga buhay. Parang, yan ang magiging paksa natin sa araw na ito, mga kapatid. Topic of the day. 4 na oras nating gugugulin yung yung mga kasagutan natin dyan. Ha? 4 na oras tayo magsusulisit ng mga sagot ninyo. Diba? From 8 a.m. to 12 noon po tayo, mga kapatid. Mamaya, tatawid na tayo sa ating next program na The Greatest Love Song. And after which, the lunch break show. Tapos susunod si DJ Ego na with his program, Love Songs Parade. Anyway, let's get back to the music. Para naman na medyo ganahan ng umaga ninyo, di ba? Pero hindi ba ito hindi pampagana itong mga awitin natin since today is Sabado yung Sabado, Saturday ka. Doon muna tayo sa mga medyo laid back na mga awitin. Doon muna tayo sa mga konting year back, throwback na mga awitin. Siguro ito yung mga awitin ng mga atit, kuya ninyo nung mga panahon high school pa sila. I've got a song from Kitchen Adal with a song called Wag na Wag. Back to back with JR Shabooks, May Tama Rin Ako. Retain the frequency, mga kapatid. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

22 minutes past the hour of 8, mga kapatid. And syempre, kapiling nyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Hey! Good morning! Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga nagtutulog-tulugan pa lamang dyan, sa mga walang bang ginawa kundi humilata, mag-inat-inat kunyari. Wala naman palang, walang bitaw! Anong nangyari sa buhok mo? Ewan ko nga, magpapagupit niya ata ako, Shimshi. At nananatili ang ating katanungan. Tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-inlove ka? Again, tanda mo pa ba yung pakiramdam na ma-inlove ka? Ayan, yung gusto ko sanang ano eh, mas mapalalim yung explanation ni Ate Nene. Nanonood na kasi ang aking ate. Diyan po sa maya tumawi ni Isabella. Shout out to Ate Nene, Ate Fedeline Bawa Bacani. At shout out daw po sa Queens Gasoline Station, dyan po sa Tumawini. Nakikinig sa atin sila Randy Pogi at Lance Pogi na mga sariling buhat ng bangko. Ganon! Sabi dito niya na ni Joseph Kyle Lopez, ako sa sobrang in love ko, naubos pera ko sa GCash at Paymaya. Nyetang mga lalaki. Bakit kasi ganon? Binirahan naman nga ni... Mali naman yata yun, di ba parang ano, parang financially in love. Na-in love sa pera, yan! Pag na-in love, be sure na in love din sa'yo. Ay, hindi. Para sa akin, love is unconditional, ano. Hindi mo kailangang isulisit yung pagmamahal ng tao. Lalo't kung ikaw naman yung unang na-in love talaga, bakit mo kailangang i-obliga na dapat may in love din sa'yo yung isang tao? Di ba? Ikaw dapat yung magpapakita sa kanya or magpaparamdam sa kanya na kamahal-mahal ka rin pala. Eh kung pipilitin mong ma-inlove siya sa'yo, eh, hibang ka. Diba? Kasi kung di naman in love sa'yo, sayang ang oras at effort. Oo nga. Edi, kasalanan mo yun, diba? Sabi ni Kuya Jamie mo, na love at first sight daw sa akin. Ay! Iba talaga ang mga kamandag ng mga bawa. Ba... na love at first sight ang Kuya JB naman pala. Kakaiba naman pala. Ang ganda talaga ni Ate Nene. Sa bagay, ganyan talaga ang ano, yung mga bawa eh. Talagang sa mga tantalizing eyes namin, talagang ano. Gusto kita awahin, sabi dito ni Joseph Kyle Lopez. Sinasabi ko lang ang totoo. Idol, ano mas matimbang, mahal ko o mahal mo? Parang bagtit yung tanong mo. Mahal ko, mahal ka o mahal? Ah, mahal ka o mahal mo? Doon ako sa ano, mahal ko, di ba? Yung ano, yung ako yung nagmamahal, hindi yung ako yung minamahal. Kasi baka hindi ko mahal yung nagmamahal sa akin eh. Pero alam ko mahal ko yung mahal ko. Kahit hindi niya ako mahal, di ba? Kasi nga, love is unconditional. For me, ha? Ano mas matimbang? Pareha sa makinang tanong. Ay, mahal ko o may laman e wallet mo? Ha? Tayo sa pera. Mukhang pera yan. Sabi dito ni Texer 5673, ma in love? Talagang may grabe naman ng mga question mark. Parang dudang duda. Naalala ko pa yung spelling pero nakalimutan ko na yung feeling. Ay! Sa mo to kinuha? Ba-request naman po ng kahit anong song po ng FM Static, saka po Second Hand Serenade DJ Max. Salamat po. Yeah, play time maya-maya ng awitin from those artists. Ano naman nun? Alam, naalala ko pa yung spelling pero nakalimutan ko na yung feeling. Aww. Bitter yan. Walang nagmamahal dyan. Again, tanda mo ba yung pakiramdam ng ma-inlove? Yan ang ating katanungan. Na-inlove ako. May na-inlove naman pero di nagtagal. Naging piggy bank ako. Naku, baka naman mukha kang piggy bank talaga. Napaka-bully on air, ano? DJ, dalhin mo baby mo sa Monday. Naku, hindi pwedeng pumasyal dito yung anak ko. Baka pagbabasagin yung mukha niya. Wild pa naman yun. O, sa mga ano po dyan, sa mga nakikinig po sa atin, sa mga sandaling ito, tandaan nyo pa ba yung pakiramdam ng ma-inlove? Sa mga bitter dyan, eh medyo yumukuyo ko kayo, baka tamaan kayo ng ano ko, ng hampas ko. Na-inlove ka, naging ano ka lang talaga, eng-eng. Pero parte yun, sabi nga ni Papa Jack,
requirement na sa pagmamahalang pagiging tanga. Di ba? Requirement na daw talaga yun. Siyempre, di ba, kapag hindi ka pa in love or single ka pa, ganyan, you have your standard na gusto mong ma-meet ng taong darating sa buhay mo. Pero kapag may dumating na tao na, binababa mo yung standards mo or nagbabago yung standards mo kasi finifit mo yung tao dun sa standard na yun. Okay lang ha, pumapatol ako sa bata. Pumapatol din ako sa bata, binabalibag ko. Lalo't kapag yung anak ko ni pinag-uusapan dito, Shimshi. Sabi naman dito ni Kring. Hoy, DJ! Oh, galit na galit yan. Mas naalala ko pa yung first time ninakaw yung first kiss ko. Hindi talaga ako nakatulog buong gabi. Damang-dama ko yung vibration ng puwet mo dito sa air. Nararamdaman ko yung kilig mo. Kinikilig ka. Siguro yung nung hinaligan kay ano, mga 2 weeks kang hindi nag-toothbrush. Medyo yung mayanig mga kabatid ha, nararamdaman ko yung ano, nanginginig na puwit ni ano, ni Kring Kring. Sorry na, sabi ni Shimshi. Sabi naman dito ni Colleen Mejia, o naman na DJ, grade 5 ako noon at siya yung unang nagpadala ng sulat sa akin. Then yun na, nagpalitan na kami ng sulat noon. Saan yung nagsulatan? Sa noo? Ganun? Hi DJ, hi MM! Then yun, nagpalitan kami ng sulat noon. Kilig ako noon, pati mga classmates ko. Di ko akalain na may nagkakakrush sa akin kahit di ako maganda. Kaya yun, feeling maganda na ako noon. Masaya kaya yun. Diba, ang pinakamatamis na parte ng pagliligawan ay mga panahong high school pa kayo kasi uso pa dyan yung mga moments of surprises, ganyan. Yung alam mo yung kapag ano, yung pag February, ganyan, kapag ano yun, love month, may mga hara-harana, may mga nagpapadala ng mga bulaklak sa mga classroom, kinikilig pati yung teacher. Diba, may mga ganon? Opo, I'm so in love right now and mas na in love kada araw, I'm with the right man. Uy, congratulations. Haba ng buhok ka. E di ano, ang tawag dito, pakasal na kayo. Kasal na ba? Uy, kung di pakasal, magpakasal na. Tapos kunin niyo akong host. Diba? Hi, Rolando Turla. Let's go na. Ang aga naman. Shout out from Salvation, Alicia. DJ, thank you from MMM. Big shout out po sa mga taga Salvation, Alicia, Isabella. Uy, mamaya, anong tawag dito? May concert yata nga. May concert na gaganapin dyan sa may Bancheto ng Etiago. Makapunta nga mamaya. Oh, magtatayo po ako ng booth ko doon. Meet and greet. Papansin. Miss ko na siya. Oh. Eh, hindi ka miss. Yun lang, palpak. Again, tanda mo pa ba yung pakiramdam ng main love ka, kapatid? Kung meron kang nice ibahaging kwento, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw sa loob ng 4 na oras sa inyong mga munting buhay. Kaya kung naalala mo pa yan, alam kong medyo kinikilig ka pa dyan tuwing binabalikan mo yung ala-ala na yan. Kaya i-share mo naman sa atin. What you flag? Anong what you flag? Ano po? Rainbow. Sabi dito ni Ron Nico, tandan-tanda ko pa, sobrang mahal. Ang gastos talaga ma-in love, sa totoo lang. Di ba mga dates, mga element of surprises, yung pagiging consistent mo sa mga ganung bagay, di ba? Opo, kasama ko siya ngayon. Nakikinig sa'yo. Kain po, DJ. Uy! Padalo niyo po yan dito. Sir Jim. Oh, nakikinig pala siya eh. Baka naman. Padala naman po ng almusal rito kahit yung pritong saging lang. Or kahit ano nang almusal dyan, ang inyong lingkod ay hindi pa nag-almusal. Sobrang mahal daw magmahal. Eh, ganun talaga. Kailangan mong gastusan. Bukod sa gastusan mo siya, gastusan mo din yung sarili mo. Mag-toothbrush ka. Diba maraming toothpaste? Naalala ko yung classmate ko na todo effort nung ano. May mga... Pag may pa-surprise siya sa ano, sa jowa niya nung high school kami. Talagang buong tropa namin yung ano, magsusurprise eh. Paisa-isang papasok sa room nung girlfriend niya noon eh. Mag-aabot ng bulaklak, chocolates, mga kung ano nung regalo.
O, oh, diba? Ang effort ng classmate ko na yun, nung barkada ko na yun. O, oh, ngayon, di naman naging sila sa dulo. Panira ng moment eh, no? At least may kilig. Ang kit lang, pati yung teacher namin nun, kinilig. Eh. Parang siya yung akala mo siya yung binibigyan ng mga gamit na gano'n. Kilig na kilig yung teacher namin na yun, no? Ay, nabugado. Nung nainlove ako dati sa online ko siya nakilala. Dati ako, ha? Nakilala ko dati. Lahat nabili tapos nakita ko may iba. Oh, yun lang. Palpak nga ni. Yan ang mahirap kapag ano, online dating eh, diba? Hindi ka sure kung may sabit. Yan. Tapos gamit ATM ko pag nalabas sila. Naku. Yun lang, ginamit ka kapatid. Huwag na natin balikan yung masalimut na alaala mo na yan. Move forward tayo, diba? Yes, LJ, good morning! Hindi ba akala mo langit? Yun pala, ano? Grabe. Yung manliligaw ko noon, DJ, nagbibigay ng itlog ng itik. Pag open ng pinto, may... ano yan? May itlog sa labas, sabi niya. Sana pinatagal mo yung panliligaw niya para may pantry ka na ng itlog, di ba? Tapos benta mo. Basta kami cute lang, sabi ni Rolando. Sariling buhat rin ang bangko itong taong ito eh, no? Shoutout mo nga mga kasama ko, Innova na nga van pag... Ano daw? Innova na nga van pa gusto nila. Shoutout mo nga mga kasama ko, Innova na nga van pa ang gusto nila. Eh, pagsasampalin mo yung mga yan, LJ. Naka-Innova na nga kayo? Gusto nyo pa naka-van kayo? Sana nag-commute na lang kayo, Victory Liner. Ara Weasley, ito na naman yung heartbroken guy natin. Tagal mong nawala sa comment section, ha? Birthday ko. Oh, happy birthday! Oh, kung walang bumati sa'yo, andito ako kapatid. Happy, happy birthday, Weasley. Diba? Happy, happy birthday, kapatid! Di ko matandaan eh. Ang yung sakit, oo. Di ko na matandaan. Yung sakit, oo. Sabi. Yun lang. Damang-dama niya pa yung sakit hanggang ngayon. Parang di ka na gumalaw. Anytime, nakakausad na ako, I'm happy na. Uy ka, congrats. Anyway mga kapatid, let's get back to the music. I've got your song from Shaq, all with the song called Ako'y, akala ko'y lang ito. Para sa mga na-inlove dyan na hindi namang tumagal, akala mo siya na pero iba pala. Akala mo langit na, impyerno pala. Back to back with the Q-Shays, Pasensya. Happy happy birthday Chalain na Chelsea Badwa. Birthday niya ngayon kapatid, mga kapatid. Anyway, keep the frequency mga kapatid, still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Bongbong, lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
1: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
0: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana.

0: ni Dingdong ang asawa ko. Hindi ka mukha mo. Pastilan, Ginoo.
1: Edi, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
0: Ah, eh, yun lang.

8:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning. Sa mga kakatutok pa lamang po sa ating programa, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ba't kayo yung kayo nag-tune in? Nalit yarn? Kanyari. Anyway, kapiling niya pa rin po DJ Max right here of course at your solid tambayan hanggang pananghalian. This is 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Para po sa may mga pahabol na kasagutan sa ating katanungan, padala niyo na po yan sa mga numerong 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. At para sa mga di nakakalam ko nung context ang pinag-uusapan natin, our question of the day goes this the way. Tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-in-love? Again, tanda mo pa ba yung pakiramdam ng ma-in-love? Pahabol nyo na, kapatid! Sabi ni Texter 5673, first time kong ma-in-love at umamin sa crush ko when I was 14. And then yun din yung first time kong mabasted at pagsabihan niya ng, sorry, hindi kita gusto. Kasi ang itim mo na nga, ang pangit-pangit mo pa. Bully yung ano, bully yung nililigawan mo. Dapat tinadyakan mo yun, mga ano, 37 times din yan. Ara watching from Taiwan. And take note DJ, sinabi niya yan sa loob ng classroom namin mismong during vacant time. Ay naku, kung ako yung tinadyakan ko talaga yan. Naalala ko pa yung time na binasted niya ako dati kasi sabi niya may team daw at pangit ako noon. Pero now, nagulat talaga ako kasi nalaman ko na ini-stalk at hinahanap niya pa yung mga hina-heart niya pa yung mga posts ko sa SockMed. Wow. Glow up yarn? Nag-glow up naman pala. And then one time, nag-PM siya sa akin na tinatanong niya kung single pa daw ako. Natatawa talaga ako DJ Max tapos nag-reply ako sa kanya ng who you po. Burn, di ba? Iyan ang magandang revenge. Napaka-pogi naman pala ni Texter 5673 eh. No, parang habulin. Habulin ng itak yarn. From Texter 1916, pabati, magandang umaga po ng Sabado DJ Max. Pabati po sa magkinako Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carion Borja. Pagbati na rin sa mga estudyante ng NC Criminology, pining po nila. Maraming salamat po mula kay Joselito Carion Borja ng Mabini, Santiago City. Shout out sa kumiki ng ina ko. Grabe naman yung Madam Tonya! Sa kanyang kumiki ng naina, Nanay Rutesa. Tama ba, Rutesa? Ganda naman ang pangalan niyan, Madam Tonya. Ako na in love sa maitim at pangit tapos siya pa nagloko. Kumanap ka ng pangit at ibingin mong tunay. Pero ba't parang yung pangit pa yung may kapal ng mukhang magloko eh, no? Grabe na ba ng kapal ng mukha ng yarn? Pa-shoutout po for Tuno Family. Pa-shoutout, Hill. From Texter 0985, good morning DJ. Paglit po kay Inday Martang Judy Kumba ng Alicia Isabella. Hi there! Good morning! Anyway, let's get back to the music mga kapatid. I've got your song from Rockista Reimagine, an AI version of Gisingin ng Puso back-to-back with Araw Gabi. Still here of course at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

Mas tapos iniwan na by Rocksteady. Still here of course at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. 9:17 on the clock, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, good morning. Parang kanina, ano lang ha, ang tirik nung sigat ng araw, ba't parang biglang kumulimlim? Nangyari! Masyado yata nakikidalamhati dun sa mga pusong sawi. Bakit parang nakikijive siya sa, ano, sa mga nararamdaman ng mga listeners natin ngayon? Sa mga broken dyan, di ba? Bakit parang gusto umiyak din nung kalangitan? Di ba ako nakakapaglaba? Sa mga kasalukuyan naglalaba dyan, o meron ka pang chance para mag-back out dyan. Diba? Ingat ka. Sayang. Sabi dito ni Kimerot. Ayan. Manhid na kaya wala ng pakiramdam. Naku, di niya na daw maramdaman yung pakiramdam ng ma-in-love. Manhid na siya, honey. Naku, masyadong nasaktan ng isa sa mga kapatid natin, mga guys. Nagkaroon ng mga matinding problema kaya manhid na. Ano bang kwento? Bakit ka iniwan? May nagsabi kanina, iniwan daw siya tapos pinagpalit sa pogi at may sasakyan. Eh, goals talaga kapag may sasakyan eh, no? Parang it's a must na kapag maliligo ka, dapat may sasakyan ka. Next time na lang ma-in love, focus muna sa bar exam from Kai. Uy! May taker tayo ngayon ng bar na nanonood sa ating ngayon. Bakit nanonood ka, madam, attorney? Pero ba focus sa bar? Nanonood ka naman. Uy, congratulations in advance, attorney, ha? Iparamdam mo nga ulit sa akin, papi, from Makma. Halika dito, paramdam ko sa'yo. Chill muna. Kau naman, sabi niya. Dapat ano, i-follow ko to si Ma'am Kai kasi, ano, sa kanya ako hugot ng lakas. Ma'am Kai, follow mo nga ako para ano, follow back kita. Follow back. Pinalo eh, no? Attorney na yan. Claim it, attorney. Kasi to be honest, DJ Max, kinilig talaga ako ng slight nung nalaman kong ini-stalk niya sa Sokmid ako. Tapos nag-PM at nag-sorry pa siya sa akin. Wow. Ay, ganon! Nakung... Pumogi ka kasi kapatid. Sobrahan. Sa kasimula no, binasted niya ako DJ Max, hindi na po ulit ako na in love. Nagkakagusto or crush, DJ, man na pa. Pero yung ima in love, hindi ko na ulit maramdaman. Kaya nag-focus na lang muna ako sa sarili ko. Inalagaan ko sarili ko at minahal siya. Iba naman pala nagagawa ng self-love talaga eh, no? Talagang nag-glow up. Sige, sure, sabi dito ni Ma'am Kai. Hi there! Thank you, attorney! Hello, Ma'am Shai. Melchora is back. Naku, muling nabuhay si, ano, si Melchora Pino. Counted ba yung main love sa pera? Doon na lang ako kinikilig eh. Uy, sinagot ka tuloy ng, ano, ng, technically. And practically, yes, sabi niya. Uy, yes naman pala. So, Ma'am Shai, counted daw yun, yung pakiramdam ng main love sa pera. Uy, pero ano ha? Money is the root cause of all evil. Huwag na tayo masyado magsasalita ng mga ganyan ng terms. Baka i-parse yung grammar natin ni Ma'am Kai. Good morning, good morning, good morning! Uy, pang ilang ano na ba? Second week ng bar ops natin. Ng mga ano natin dyan, mga nag-bar take dyan. Diba? Mga nagtatake ng bar exam. Second week na nila, diba? It's their second Sunday. Kuya, naka-live ka rin. Oh, naka-live ako. Bakit? Wala ba akong karapatang mag-live? John Bakiran, huwag kang mangulit sa comment section ko. Tanda ko ba ang pakiramdam ng pagmamahal ni Mac Arthur at ni Emilio Aguinaldo? Hoy! Wala sa ano, wala sa kwento yan, Melchora. Ikaw talaga. Feeling mo naman, nahabulin ka talaga nung panahon mo. Eh, no? Eh, gumamot ka nga nun. Anong campus po kayo? Campo Santo. Ano po? Top Santiago po ito. Santiago Campus. Sabi naman dito ni G, grabe, inosente ako. In love na pala ako. Hindi ko pa alam. Yun pala yung first love, never die. 14 years old noon. Wait! May ganon? Ang agang lumandi naman yan, mga 7 a.m.
Medyo maging late naman daw, ah, mga 5:33 PM. Para hindi masabihang ang aga naman nitong lumandi. Archie, question mark, huwag ka dito sa comment section ko ngayon. May bagong pag-asa. Yung pag-andyan na siya, lagi kang kinakabahan na na-excite deep inside, sabi dito ni Jennifer Angeles Miro. May mga ganun? Mga di makahinga kapag andyan si crush? Mga nai-in-love? Sa una lang yan masarap, di ba? Sa una lang masarap ma-in-love. Pag tumagal-tagal na, ako sinasabi ko sa'yo, ang gastos na, ang sakit pa sa ulo. Pero tanda nyo, pag na-in-love kayo mga kapatid, kasi nga, feelings and love are fleeting emotions or feelings, mga kapatid. Hindi porket wala na yung kilig, wala na yung spark, eh wala na rin yung love. Dapat nandun pa din yun. May time na hindi mo siya mahal, may time na hindi mo siya pinipili, may time na may mas maganda sa kanya or mas pogi sa kanya, di ba? Pero it's your obligation na piliin siya araw-araw. Yun yun. Ay, lo, lag-high lang i-higher. Ginamot ko si MacArthur tapos na in love sa akin. Love at first sight ba? Kaso ending si Maring Gabriela. Si Gabriela silang sa iba yon. Ikaw talaga Melchora Aquino, hindi mo maano, ang tawag dito? Hindi nagiging coherent yung ano mo, yung timeline ng history mo ha. Search pa ng konti. Pag ganun, di daw true love yung butterfly sa chan. Wala yun. May butterfly sa chan? So, doon pala nagkakaroon ng metamorphosis sa mga butterfly at caterpillar sa chan? Ganun yan, Lori Jane. Ikaw eh, ano, pasulpot-sulpot ka, Lori Jane. Hello po from Prince Clark Lopena. Lopena. Ayan. Yung pag-andyan na siya, lagi kang kinakabahan na na-excite. Landi lang yun. Sabi kasi nila, ang love hindi daw yan na-explain. So kapag na-in-love ka daw dahil maganda siya, attraction yun, yung mga ganun. Pag hindi mo daw maipaliwanag, that's love. Sabi nila ha, sabi lang. Pinapabaga ko kasi calculator ko DJ. Pinapabaga? Ay, pinapabaga. Kala ko pinapabaga. Parang pinapasabi sa Ilocano, di ba? Ba't mo naman pinapainit? Sabi ko sa iyo kapatid, huwag ka na mag-aral. De, joke lang. Mag-aral ka na nga, huwag ka nang manood ng live ko. Nang ano ka DJ Max, move on na. Sorry. Tinatanong ko lang naman kung naaalala mo pa ba yung pakiramdam? Ikaw ang hindi maka-move on, di ba? Ako eh ano, happy na sa buhay. Ay hindi pa pala, marami pang kulang. Kailangan ko pa ng milyones. Bilyones if God will. Nasa tops yan ha. Tapos wag na daw ma- ha? Tama, nasa tops yan ha. Tama na, tama ka na dyan Lori Jane. Hindi ka naman tops yan eh. Diba? Yes, first love or puppy love, ika nga nila. First time kong tumakas para makipag-date that time. At nagawa ko din mag-over the backwood, sumabit papalda ko, sabi ni Rowena Medayo. Ayan, nagagawa ng mga nag-over the backwood, diba? Nakakarma ka agad. May kakilala nga ako, nag-over the backwood. Ay, hindi, baka nakikinig yung tropa ko na yun. Nandito sa Santiago lang yun. Nag-over the back, sumabit yung ano, yung sing-sing. Nasama yung daliri, kapatid. Totoo yun na nangyari yun, mga kapatid. Kung kilala nyo siya, hindi kilala nyo siya. Nag-over the back, sumabit kasi yung sing-sing doon. Alam niyo, may mga patulis yung mga gate, di ba? Sumabit yung sing-sing niya ron. Alam niyo na yung nangyari sa muna. Diba? Sabi nga ng Kamikaze song, tamis ng unang tikim. Grabe, unang tikim ka agad, nagtikiman yan. Anong lasa? Hindi ba maantok? Grabe naman yun. DJ Max, parang mauuwi sa slam book ang tanong natin dito. Okay, yung unang mahal, nakalimutan ko na. Ano, denial. Nasa denial stage ka pa lang. What campus po? Top Santiago po ito, Santiago campus. Wala nang iba kung di sakit sa ulo, period. Yun yung naramdaman ko noon. Kaya tanda ko pa dahil talagang sumakit ang ulo ko, DJ. From Katrina, Disipulo. Disipulo ka naman pala.
ilapit mo kay Lord, disipulo kay, di ba? Di na po, di na po atatanda, manhid na, sabi ni Oppa CJ. Manhid na yarn? May mga ano talaga tayo, may mga listeners tayo, may mga classmates tayong na trauma sa pag-ibig, kaya na, manhid na. Alam mo yung ano, yung sa sobrang exhausted ka na, sa sobrang pagod ka na ng umibig, ganyan. Kasi every time na may dumarating na tao, binibigay mo yung ano, yung full attention mo, and yung mga natural things na binibigay pag nai-in love. Pero lagi kang nasasaktan, kaya hindi yan, napapagod ka na lang magmahal. Parang pag may dumarating na tao, wala nang excitement. Yun yung mga, para sa akin, true definition of manhid na tao. Na. Tanda ko pa din yung sakit ng nawawalan ng pera pag in love. From Papa Bear. Ayan, gastos much kasi. Sabi sa iyo eh, hindi pwede naman may love ng ano, ng tipid lang, di ba? Turo-turo lang, sundot-sundot, ganyan. Diba? Sinusundot yung mga tokneneng, ganyan. Kikiam, fishbowl. Mm. Diba dyan? Kung ano naman na inisip, diba? Anyway, patuloy lamang po ang pangulit ninyo on air at pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. As per requested by one of our listeners, I've got your song from FM Static with a song called Tonight, back-to-back with Secondhand Serenades, Fall For You. And of course, Retain the Frequency, ladies and gents. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio.

0: laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon, girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

9:49 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And welcome back to me. Welcome back to you, mga kapatid. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. Napaaga yata ang DJ Ego ngayon. Nakarating na si DJ Ego din. Nakalimutan niya kanyang time slot. Anyway, mga kapatid, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Meron pa tayong dalawang oras ng pagsasaluhan, mga kapatid. Mahaba-haba pa rin yung oras na yan. Naway, patuloy lamang po ang inyong pakikinig dito pa rin po sa inyong solid tambayan tuwing tanghalian, mga kapatid. Kapiling po DJ Max, of course, at nananatili ang ating katanungan na tanda mo pa ba ang pakiramdam ng ma-in-love? Again, tanda mo pa ba ang pakiramdam ng ma-in-love? Para po sa mga, ano natin dyan, mga listeners natin dyan na, you know, gusto mag-throwback. Balikan ng alaala, maaaring masalimuot man yan o nakakakilig man yan, di ba? Pero tandaan mo, minsan kang kinilig nung na-in-love ka talaga, di ba? At saka, nasaktan ka rin, syempre. Syempre, kilig DJ from Grace Huerta. Oh, alam ko naman, matik naman na kilig. Pero, share mo naman yung ano pa, ano yung... Ano pa yung nangyari dun sa kilig mo? Siyempre naman, teenage life yun. 35 years ago, I was 16 years old noon, Max. Oh, talagang Max. Sorry, nana. 16 to 17, batang-bata pa, tas nag-move on na ng 18. Oh, from Nanay Anna. 35 years ago! Parang anong mapanood, black and white pa lang. Grabe naman yung black and white na yan. Ano? 35 years ago, nung unang naranasang ma-in-love ni Nanay Anna. Uy. About yung ano, yung iba po dyan, no? Lalo na yung mga kasama nila, yung mga love of my life nila, di ba? Siyempre, yung unang araw na nagkita kayo, ano yung unaramdaman mo? Inis DJ, sabi niyo. Kulo ng dugo, hindi lukso ng dugo. Kulo ng dugo, naramdaman, sabi niyo. Ayun, namaga ang mata sa kakayak, sabi ni Joanna Alintano. Bakit? Kasi hindi ikaw yung gusto niya. Na-in-love ka sa kanya pero hindi siya na-in-love sa'yo. Yun lang. Anyway, keep those messages coming, mga kapatid, mga classmates. For the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Madonna with a song called Crazy For You. Back to back with Roxette's It Must Have Been Love. O diba? Ayan, para sa mga nababaliw at saka ano dyan, yung mga inakala nilang pag-ibig yun pala sa akin. Retain the frequency, mga kapatid. Still here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio.

10:11 in the morning. And syempre, kapili nyo pa rin po DJ Max right here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real radio nga ni mga kapatid. Good morning! Good morning, good morning to each and every one of us, mga kapatid. Ano? Likewise, good morning din po sa mga nakatambay sa ating programa. Diyan po sa may Ramon Isabella, sa mga nakinig po sa ating ngayon. Diyan, happy, happy birthday to Chelsea Baidwa, na nagsa-celebrate ngayon ang kanyang 17th birthday. 17? 112. 12 yung height, 17 yung age. Yan. From Ate Ditch, sabi niya rito sa ating FB page na yan, sa tuwi na'y naaalala ko pa rin siya, sinabi kasi ang pangalan. Yung kwento ko sa'yo na pinagseselosan ng kuya mo noon, sabi. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ibang tamis ng unang pag-ibig. Ito ba yun? First love never dies? Parang... hindi naman. From Texter 1846, happy happy birthday to Lola naming maganda, Gladys Sales ng Quezon San Isidro, Isabella. Oy, happy happy birthday po Lola Gladys. Ayan, aging like a fine wine. Ayan. Habang tumatanda, lalong umaasim nga ni si Lola Gladys eh. Iba pala yung asim niya. Happy, happy birthday po, Lola Gladys. Sana'y maabutan niyo po kami ng merienda dun sa bahay. Ilang kanto lang naman, Nino. Pwede namang mag-ibay ko. Pagbate mula kay Kelly at Tamboy ng Canada. Salamat po, DJ Max. Happy, happy birthday po muli, Lola Gladys Sales. Araw, blessed morning sa'yo DJ Max. Tawagin mo na lang akong Mommy Ed from City of Ilagan. Good morning sa ating lahat. Araw-araw ang nakikinig sa programa mo DJ. Ano bang logo mo sa FB page mo DJ Max? Gusto kitang i-follow kasi puro namang ibang lahi nakikita ko. Search nyo lamang po DJ Max. Basta yung nakakulumbaba na DJ dyan. Yung basta may nakalagay din po sa profile picture ko mismo na DJ Max. Hanapin niyo po DJ Max of... lalabas kasi yung dating radyo kung saan ako affiliated. Basta hanapin niyo na lang po ang tawag dito. Ano yun? Pwede kaya mag-recording ng top 20 bukas quiz. Tapos i-play na lang dito, DJ Echo, gano'n. Parang di amenable dun siya. No? From Texter 0985, DJ shout out kay Uno Bang Seat, always listening here at Alicia Isabella. Sabi ko sa inyo, but hindi ba kayo, hindi nyo ba pinag-aralan ng proper punctuations? Galit na galit yarn. DJ shout out po kay Uno Bang Seat, always listening here at Alicia Isabella. Uno Bang Seat na naman. Hindi ka na naman naligo, Uno. Inaano ka ba DJ Max? Bakit ganyan ang question of the day mo from Marie Sheila Gutierrez? Ba't parang kasalanan ko? Hindi ka pa rin naka-move on, kaya ganyan kay, di ba? Parang palovers ka ngayon DJ Max, nandadamay ka pa eh. Pasis-pas na nga, uy, sabi dito ni Mommy Ophelia. Mami ka na't lahat-lahat. Naaalala mo pa rin siya. Wala namang masama, di ba? Naaalala. Siyempre, naging party ng alaala, di ba? Ay, tatandaan pala dapat, DJ. Kinalimutan ko na eh, sabi dito ni Maria Ellie. Ang bitter niya. Dapat ano ba yun? Forgive na lang. Forgive mo na siya. But never forget. Siyempre, magiging stepping stone. Stepping stone daw, oo. Anong career? Magiging ano mo yan, gabay at saka tawag dito, aral. Yung nangyari sa inyo, di ba? At least, kung may natitrace kang parang naamoy mong dating pagkakamali na nauulit ngayon, alam mo na, di ba? Low-key lang, DJ, lalo na nung teenager pa lang ako, sabi dito ni Evelyn Daruka. But parang AI kasi yung profile picture kaya anong tawag dito?
kaya naman pala nung teenager pa daw siya. Alam mo, iba talaga yung ano eh, yung mga panahon nung ano, yung love story nyo nung high school. Talagang iba yung kilig, as in. Kasi pagdating nyo ng college, parang medyo seryoso na dyan, naghanap na kayo na, okay din tayo sa department ng engineering, maghahanap ng jowa, ganyan. Ay, doon naman tayo sa education kasi sabi nila bagay daw ang eduk at cream, ganyan, di ba? Nursing at saka engineering, mga ganyan. Yung accountancy, single yan for life. Di ba? Kasi mga accountancy, busy-busy yan sa balance, di ba? Sa balance sheet nila. Mga eduk yan, may mga time yan para magmahal, di ba? Yung mga engineering, may time din yan kasi tanggap naman nila ang tres. Lalo na yung mga nursing, with care, di ba? Yung mga yan kasi focus na masyado sa career nila yung mga yan. Kaya parang yun, busy-busy match. Yes, Ma'am Maria, eh, napachat ikaw. Anong meron na naman, ha? Mm-hmm. Hindi makatulog. Ba't gano'n hindi makatulog? Kilig na kilig yarn? Anyway, patuloy lamang po ang... Patuloy lamang po ang pagpapadala ninyo mga mensahe sa ating text line 0935. Ay, nag-checklist daw siya. Ikaw naririnig ko sa radyo. Kaya naman pala. Shoutout po sa mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa My Ford Isabella. Ay, tampo pa kayo. Hello po, Fisa Ford Isabella. Dyan po sa may Bataol, Santiago City. Big shoutout to Ma'am Marian at Tamayo. Bakit Tamayo pa rin? Magpakasal na kayo, Ma'am Marian. Ano ba naman yan? Oh, shoutout na po natin yung mga nakikinig sa atin dyan ngayon sa mga technicians na... Anong ginagawa niyo? Agin-agin lang naman karamihan dyan. Pabagal kumilos, di ba? wala nang natapos, di ba? Kung di pa sigawan, hindi pa kikilos. Pag wala pang nagagalit, wala pang gagalaw. Talaga naman. May mga apprentice nga ni, pero ba't parang walang bitaw? Si Ramzan, ganun pa rin. 30 minutes, diagnosing. Yung 30 minutes diagnosing, nagiging 3 hours. Wala pa rin yung escalation process. Anyway, keep those messages coming, mga kapatid. Mga classmates, for the meantime, let's get back to the music. I've got a song from Air Supply with a song called Just As I Am. Back to back with Peter Cetera's Glory of Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Ano pre, hanggang ngayon, single ka pa rin?
1: Ang lungkot naman ng buhay mo.
2: O bakit? Lahat ba ng taken, masaya? Lahat ba ng married, tahimik? Lahat ba ng may girlfriend at boyfriend, nag-enjoy? Lahat ba ng may kadate, naka-smile?
0: Ah eh, yun lang.
3: Enjoy the best of love songs.
4: Here I am.
3: Your mellow songs.
4: Hello.

Tyler with Total Eclipse of My Heart. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! 10:46 on the clock. Para ang tagal ko bago magbalikin. Kasama niyo pa rin po DJ Max. And guess what nga po, mga classmates? We're down with the final scratch of this particular segment, The Greatest Love Song. At tatawid na nga po tayo sa ating next program, which is called The Lunch Break Show. At mamaya, mapapakinggan niyo na po si DJ Echo, na sa mga sandaling ito ay tinatawag ng kalikasan. Parang may mga sumisilip na bata sa doon kanina sa likuran. Hello there! Good morning! Ano to? Blossom. I-shout out mo nga naman ako. Hi, Blossom! Ay! Oh, na-shout out na. Anong klaseng sigaw pa ang gusto mo dyan? At nananatili ang ating katanungan, mga kapatid. Na, tanda mo pa ba yung pakiramdam ma-in love? Again, tanda mo pa ba ang pakiramdam ng ma-in love? Kung mayroon kang kasagutan sa ating katanungan, ipadala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. Blossom. Blossom nga. Si Weng to. Precious May Weng Dizon na nasa Japan ngayon. Tama ba? Grabe man yung detalyadong yun, di ba? Tama ba, Precious May Weng Dizon? Sinong Weng? Weng-Weng na Merwin Gragas? Ay, yes, okay. Ang ating kaibigan na nasa Japan na nakalimutan na tayo na kapag umuwi, hindi man lang magpakita at manlibre. Grabe ka na! Tapos magpapa-shout out ka! Hanapan mo nga ako, sir, ng mapapangasawa. Ay, hindi po ito love-making, ano, love-matching segment. Magpahanap po kayo kay DJ Echo ng ano ninyo, ng kamatch, ganyan. Yes, yung feeling na mag-slow mo lahat ng nasa paligid mo nung nakita mo siya. Ayan. Ayan, Daniel Padilla, Catherine Bernardo, may slow motion. Anong pakiramdam nun, sabi dito ni Ali? That I don't know. Kasi nung na-inlove ako, ano eh, hindi ko alam, hindi ko na maalala. Nagkaroon na siguro ako ng amnesia nung mga panahon na yun. Punta ka here, promise, ililibre kita. Diyan sa Japan, magulat ka talaga, nagbakasyon ako dyan at hinahanap kita, wala ka ha. Itur mo nga ako dyan sa Japan, kahit wala pa akong passport, pwede ba magpunta dyan? Bangkain ko na lang. Tumatanggap pa sila dyan ng mga, ano, ng mga, ang tawag na rito? Basta yun, yung mga illegal. Mga namang kalang mula dito sa Pilipinas, papunta dyan. Or pwede bang magano? Kung pwede lang ako membento ng drone papunta dyan, eh. Ara, Precious May Weng Dizon dyan sa Japan. Ganun daw pala, ano, pakiramdam ni Gina kapag nai-in love. Ay, nung nai-in love siya, nag-i-slow mo. Wow. Sabi kasi dun sa, ano, sa Crazy Beautiful You. Sabi daw magano, eh, mag-fast forward kasi makikita mo yung future mo sa kanya. Touchdown, PLT Resort Solano, sabi dito ni LJ. Nasa PLT ka na! Ang bilis, ha? Traffic sa Bagabag, ginagawa ang daan. Parang ang alam ko, nag-traffic dyan, gawa ng may tumaob na sasakyan.

Yan. Pero okay na, passable naman na, di ba? Siyempre, nakarating ka na nga ng PLT. Ikaw pa ba? Anyway, mamaya po ay makakasama nyo na si DJ Echo, ang inyong etoserong DJ na naka-leather jacket ngayon sa mga sandaling ere. O, di ba, may ano eh, may, ano tawag dito, may kumukontra sa gilid ko. Naka ano? Ay, ayun pala, meron tayong ano ngayon, meron tayong red light sa glikod. Naka leather jacket ang inyong lingkod, parang ginaw na ginaw sa Pilipinas yan. Nagulat ako eh, na pumatay na naman to ng buwaya, sino naman kaya ang pinatay niya? Si ano kaya? Anyway mga kapatid, ako po'y magbabalik para sa mas maraming kulitan. Retain the frequency, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. For the meantime, I've got your song from Chicago with a song called Hard to Say I'm Sorry. Back to back with Rio Speedwagon with a song called Keep on Loving You. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Congratulations, Taps Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
3: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa Taps ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa Taps mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
4: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education, hindi lang pang lokal, hindi lang pang national, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pong inaalay sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.

Kita kung saan man kayo nakatutok ngayon. At syempre, ihabol natin yung mga ano, mga pahabol na mensahe dito sa ating mga katanungan, yung mga nagpadala, diba? We've got our question of the day which goes like this. Tanda mo pa ba kung ano ang pakiramdam ng una kang nagmahal? Tanda mo pa ba yan? Parang kinalimutan mo na siya, pati yung naramdaman mo. Inis na lang yata yung nangingibabaw sa'yo dyan, kapatid, ano? Pero syempre, ganun pa man, kailangan nating pag-usapan yan, diba?

lovers ngayon, nandadamay ka pa, sabi. Hindi nga, pinag-uusapan nga lang natin. Wala ka bang naging first love, ganun? Hindi mo ba naramdaman, nakiligin man lang? Ay, may mga nakikinig daw po sa atin ngayon dyan sa May Cordon. Isabella, good morning po sa inyong lahat. Hi! Big shout out as well sa mga nakikinig po sa atin ng mga tapsiyan, ng mga parents. Hello, hi there. Good morning. Happy lunch time po sa mga nananghalian na dyan. Sa mga wala naman pananghalian na... Paano ka na naman tatawid niyan? Mamaya tumagos ka na sa pader niyan, di mo kakakain, di ba? Kasalanan mo to, DJ Max. Naramdaman ko ulit. Hindi na naman yung naramdaman mo. Wala, inis na lang yung nararamdaman mo dyan, kapatid, panigurado. Diba, sabi ko sa'yo, kaya tanong lang naman kita, tanda mo pa ba kung ano yung pakiramdam mo nung una kang nagmahal? Kinilig ka ba? O naihi ka lang nun? good morning sa mga nakinig po sa ating ngayon dyan sa May Quezon, San Isidro, Isabela, sa aking pamilya na walang sawang sumusuporta sa akin ngayon. At syempre sa aking misis na ewan ko kung pinagluto nga ba ako ng pagkain. Kasi hindi na ako kakain dyan. Ang ating pananghalian ay sponsored ngayon ng inyong pambansang Echoserong DJ. After ko po talaga rito, siya na po ang mapapakinggan ninyo. Wala nang iba pa. Para sa kanyang programang The Love Songs Parade. All your favorite love songs, mellow songs, low rock songs ay maiplay-play po sa ating programang yun. I guess that's for now, mga kapatid. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Max, saying all goodbye. Enjoy the rest of the day at laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Rowel Rostata with a song called Bagani. May nagre-request kasi neto kanina. Parang lalaban daw yata sila sa puwersa ng kadiliman habang nagdadrive daw papuntang Tugigaray. Ay, mga kaibigan natin dyan. Yung mga tropa natin na papunta ng Tugigaraw, eh. Parang ano daw nila to? Ito yung mantra song nila. Ganun. Bagani. Parang isang buong pamilyang lalaban, eh. No? Makikipalanit lang pala sa Tugigaraw. Oy, happy wedding sa ating, ano, sa ating kaibigan dyan. Pasensya na, hindi na po kasi nag-host ang inyong lingkod na mga ganyan. Hanggang ano na lang ako, nag-host ako, pero... yung host na pandilig ng halaman, yun lang. Kung kailangan nyo po ng wedding host, ganyan, o, mga debut, wag rin po si DJ Echo. Baka sayawan niya kayo dyan ng bida ang saya. diba? Napasayaw siya. Ewan ko ba, host ng Jollibee, pero nakita kong kumakain ng love ko to. Diba? Siya po yun, si DJ Ego po yung napapa... Andito na po kasi siya. Ikaw ba naman, naka-leather jacket tapos dadaan dyan sa ano? Wala. Hindi. May naman nag-comment kasi sa akin kanina. Sino yung naririnig namin, sabi? Yun nga. Alam nga naman makita nyo si DJ Ego na naka-leather jacket dyan sa labas, eh. Natusta siya. Kaya pumasok na po siya rito ngayon. Back to back with Lil Manuel's We Know The Way. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Tabs Radio. Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Itay, ano po bang English ng utot?
2: Wind of change.
1: Eh, yung utot na matunog.
2: The sounds of silence.
1: Eh, yung utot na may kasama.
2: Dust in the wind.
1: Yung utot na hindi sinasadya.
2: Careless whisper.
1: yung utot na inipit.
2: Please, release me.
1: Itay, yung utot na sobrang bantot.
2: Killing me softly.
1: yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dahil na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
2: Mamaya, nay, naglalaro pa ako ng saranggola eh.
1: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
2: Bakit, inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
1: yun lang.
3: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ah, eh. Yun lang.

0: News. Ngayong 2025, ang Tops Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tops Ilagan. Congratulations, Tops Ilagan!
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo, sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo liig mo? E magpatuloy nga, di mo magawa?
1: Yun lang!
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala ng iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan, Ginoo.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: Sa wakas, may girlfriend na ako.
2: Talaga lang ha?
1: This is the moment! Oh yes!
2: Nagpatuli ka na ba?
1: Eh, yun lang.

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Spell ambulance.
2: Ambo.
1: Faster!
3: Wee!
1: Tabi ma'am, mabubunggo ka. yun lang.
4: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.

0: isip mo?
1: Na naginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Angge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
2: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
1: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
2: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
1: Yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: Hit ba! Hihibarang ba? Para kay lolo at lola. Hit ba!

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

0: Muling pinatunayan ng Top Achievers Private School Incorporated ang husay at galing nito sa pagbibigay ng quality education. Hindi lang pang lokal, hindi lang pang nasyonal, kundi pang international na. TAPS International Award. Muling nagkamit ang parangal ang Top Achievers Private School Incorporated Best Innovative School 2023. Sponsored by Taylor's University, Fly Graduates, and RoboChamps. The search was conducted by International School Awards Bangkok, Thailand. This international award-giving body is based in India, headed by the best leaders in education. They have conducted an evaluation and interviews online and assessed the performance of TAPS in all aspects. Sa pamamagitan ng international award nito, ang Top Achievers Private School Incorporated ay nabigyan muli ng isa pang inspirasyon para mas palawagin pa, mas pagbutihin pa ang pagbibigay ng kalidad na edukasyon sa bawat estudyante nito. Ang international award nito ay aming pang inaalat sa mga magulang na nagtitiwala sa mga dedicated teachers na nagsusumikap upang maibigay ang aming panata sa bawat estudyante na mabigyan ng kalidad na edukasyon. TAPS, the school of the future.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.

Hey, no, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayo mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak pa sa kamay. Tinitignan mo mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Hey! Hey!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.